0: Banga ngawe. Ngomoza. Ngomoza. Ngomoza. Amagugubha welwandle maka
1: ngomo
0: maka maka gibanga banga ngawe.
1: Ngomo
0: amanzi welwandle
1: ngomo
0: maka kuphuka aya phansi
1: ngomo
0: aya phezulu. Mawancamula
1: mothwana.
2: Ngiza kutshaya. Ngiza kutshaya.
1: Ngomo
0: abantu abangazalelwanga
1: maka
0: elwandle
2: abathandi ilwandle.
0: Mina ngiphuma eGoli kodwa ngithanda ilwandle kakhulu. Mangiya ekhaya ngifuna ukuvakashela eThekwini ngoba eThekwini kunelwandle. Ngifuna ukuhlala elwandle ngiphumule ngijabule.
3: Ho
0: khaye. Khaye. Nkhono rakhadi. Rakhadi. Rakhadi. Rakhadi. Ngithi ngifuna ukukhuluma nawe.
2: I see.